kumil sa kangkawla at kangif. Tatok kya, mingusususuk o ni chon tuwiltea teha klas tehalo. Shkawal kong kangif, doon akong spikimal sa kona. Tung kanene ni alas, tuwits tsoch aha tuwinsipe na tatok kya, chon ta, sa kona teha halo. Isikkan ni kiwakit, wala ni kakne akan chit de khaqih de khalo on sa hum speak imal chichi shu to hum speak imal is ago kon maqshal sa kon hum speak imal to knabl is to kan mini a to hum shqani te atat